gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi Pastor Dekunle Epaphras woli yi lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan sugbon ti pade agbara ma jemu yo waye ni Jesus City laaro yi eje mi go ti e lanu kin kira mi pe happy birthday to me, happy birthday to me. Eni kan ki na wi yen mo kira mi pe mo ku ojo ibi mo ki gbogbo eyan mo September ta jo mu osu kan na papa julo eyin ti won bi loni ojo keje ja keja do gbogbo agbaye eyan mo Olorun so ye ka dupe abi oye oye n gbo Olorun abi oye ki n gbega gbogbo idile Jesu Olorun to po ni pa atagbara eyan mo Olorun lati ojo yi ni mo tin gbadura fun gbogbo awon mo ti won ba bi kamọ kamọ loye kan o yi kemi na loni gbogbo le e gbadura fe mi na gbogbo le e bi mi na yo bo ti e je pe o ni se pelu ipade agbara o so mo power service wa o so mo jo ta npari awe 7 day ni bo le tin gbo mi eyan omo Olorun enikan ni sa nlo bi pepe kin lo de ti ni de bi pepe o gbe eyan omo Olorun to gbagbo pe lato su ilo ni testimony yo ti mo jade eja lo do balen bi pepe ibi pepe ni bi ta ya soto ibi ta mu ninu yara wa ta mo ti do balen ta ti mo ki ta ti mo gbe Olorun ga ibe lati mo so ko se ibe ton lati mo toro onje ojo wa a kan mu bi kanu yara wa tori pa ti nse fun odidi more than 2 or 3 years o ti wa so be di pepe mo wa lowo mo ni to ba ti le njo balẹ to nkunle titi nwo 15 day 20 day loju kan na o ti di pepe iwo ni mo pangeli nso won gbadura lo soke won mo so kale won mo goke eyan omo Olorun eje mi go lo do balẹ oba ti ran ni ti duro ti ni mi mo ti ba fi dupe lowo e kan ba yin ori oke ki n fi mo dupe lowo e pe o se

0: Afras baba mi o Olorun arugo ojo to tin gbowo yin se igbala ko ni ko yin sile. Once again, happy birthday to you sir. As e sabodun loruko Jesu Kristi.
1: Next,
2: praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Oruko mi ni Mrs. Anike Raymond. O wa lati Anike Raymond.
1: Okay.
2: O wa lati Ibadan ni omi.
1: Omi nbi.
2: Mo dupe lowo Olorun to so un yanu ninu aye mi atoko mi.
1: Nice.
2: Ori pe oni le duro lati fi wa sesin.
1: Won duro lati fi sesin.
2: But mo dupe lowo Olorun ipe yi pe o ko ile even ile ti mi o expect o ko fe mi atoko mi. Last year on lo nile yen de lojiji. O kan ni ka kuro nile lai se nkan kan fun.
1: E rent e si ni.
2: A rent e ni oni ka kuro nile.
1: Okay.
2: Mo wa so foko mi o de ni ile yen o tin ba lo for the past 7 years o ti wa nbe ta se nkankan o yin fun o tin wo igi lati wu nbe oni oko mi kila fe se bayi oni le ni ka kuro mo ni emi ni gbagbo ninu ijo ti mo nlo ko lorun a se
1: ka
2: sa lo sibe o gbe yepe bi bayi
1: no o yepe ebo wo yepe bi
2: o ti toyo e la wa ngba e mo mu yepe be yen omi ororo mo gbe lo ko pe osu kan o koko san gbogbo ko le yen o pe mi ohun ti fe bere ise nbe
1: toy
2: o lo lohun seun o sa ya later gba si ma de be o to ni plan wa gba to ko mi ma de o ni my dear ile yen Gerard la ma lo si o
1: Gerard
2: o ni Gerard o ma se perfect o bo lo si rowo o ni ah se bi wa na so pe olorun to npe ko kin doju ti yan o ni gbagbo ninu olorun to npe because o ma lo si mosque. But ko si just mo ni mo bo church ti ko ti o ba ko fun mi lowo
1: o da fopo yin
2: ko le ma fun mi ni owo inu e ma n dun
1: yo fun yin lowo moto
2: a fun mi lowo ile yen ko pe 7 months
1: eh
2: a sa pari ile o mo wa si arugo ojo ni bi bayi ni February mo wa sa arugo ojo baba mi so pe ka so 20,000 ka bere ta ba fe lowo Olorun ojo emi o ni owo yen ko pe ara won ko ri online oja awon online mo nse ara won to je mi lo san owo wole mo ni ma san owo yi bo Olorun mo ni gbagbo ninu ipe mo ye dese wo ibi bayi ni arugo ojo yi ti ma ma ku onbi ka na dese wole tuntun mo tun ti ye mo sa kisi 20,000 ye mo san owo yen mo wa so fo Olorun pe to ba se fun mi itunu awe ta fe se ninu osu keta yi ta se ni inu ile yen emi na ma wa je risa gbaro Olorun baba mi a se tunu awe ninu ile yi o
1: e se tunu
2: a se tunu awe ni be gba si mo de be ah mo yi nle mo ni toto yi ni ati kunta o ti kunu le won ti pari everything won ti gbe fence e lo mo dupe lowo Olorun ti ko doju si mi ope mi elekeji
1: mo nbo
2: pe
1: mo nbo e wo nkan bi o ba je nkan loju ti e mewa ni loju ti mi awon ti landlord ti le nle December ma wo lo ko lo le ti e na
2: opo bi elekeji mo dupe lowo Olorun because jota n ko lo sile yen esugbogun gan June 1st aro jo e mo ye san ore ma je mu mi mo san tan mo san wo ore ba se gbo program tan a de jade ore oko mi ato ma lo hospital
1: nice gbogbo eyan omo Olorun je n sa ifo wo ato mo di obirin ilenu in to sele ni testimony August la n gbo n to sele ni June yen ah eje n kuku se bayi eyin wo le fe sun ore ma je mu ti na bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni o fi ra emi e awon kan ti san eyo kan nu ore ma je mu won meji meji le mi mo ni asan lagbara Olorun gbogbo eyin te fe sun ore ma je mu yin o fe san ti e na loni ojo keje osu kesan oni ojo program oni ojo ipade agbara awon eyan ti de Jesus ti babi o account number church ni fun gbogbo awon to fe san re majemu account number ni 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade account number church ni ore ma je mu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 mo ra won ti san 5 elomi gan ti se keji re iwo na ba wa dashi asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e wo bi mama yi se gbon despite the fact that say mo Christianity bo ni olufe e ja gboro momo yi nbo ni gbogbo e wa parish
2: an bo le pada ni ale ojo yen ah mo dupe lowo olodun ti won oje ki won ge ese yi bi a se accident ni atemi atoma atoko accident yen po video wa lori phone mi but mo dupe pe ese yen o na ni mo tun gbe wa si bibai because o ta n gbogun won fe ki ri inu le yen gbe but mo dupe lowo olodun
3: o gba gbogbo o mo gbe ibe n gbegbe ma gbe mama imo na wo si o esese bere ile akoko ko niyan ete koko ko e tun pada ko mi oni eko ile esi ma gbe be koni pe koni jina ti won ta tun ba yin ya ile mi gangan si mi mo e ma mu yen lo o dase
1: eyin omo olohun oni ni awe wa pe number 7 jesu olomi yen duro di oni jesus city bayi lo mura gbogbo nti mo fe so mo kan wa give announcement agba woli olorun wa laye baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ni agbare ni to ni aye atorun ti e ba ti gbera lati iwo road e wo moto to nlo street si ikire ele fe so ni yana ko tabi ke ni Jesus City gba jo ba fi di bi owo otu ipade to ni ti wale.
4: I know of a man that all his thought is all about God. His heart always pants towards God. Mo arakunrin kan to je ki gbogbo okan re gbogbo aye re lo fi ma wa Olorun. Gbogbo to ba je ti Olorun lo ma gbe sori bi eleyi. Mo mo nipa Pastor Dekunle Epafra. Eni to je wipe lati igba odo re lo tin wa Olorun lo tin fi gbogbo aye re jinki Olorun. He is not just a man that love God. He is a man that love people. Won je eni to feran eni awon eniyan to yi won ka mo mo Pastor Dekunle Epafra woli wa lori afefe oko temi tayo baba ife oluwa baba titoluwa ni mi baba oluwa shindara baba opolopo omo ninu Christi Pastor Dekunle Epafra mo darapo mo ogunlogun awon eniyan ti won kin yin wipe eku ojo ibi emi yan se opolopo odun laye e pe fun wa egbo elto bi apo ka baba iku to yawo ku ni jayin gba lowo wa e ba wa rin jina pe awa na de somo kale fun yin ojo ori ko ni won fin pe ni baba ni tooto baba leje fun mi yawo fun awon omo yin ati fun ogunlogun awon to mo to si yin ka Pastor Dekunle Epafra e ni se Olorun o ohun ti o mu yin kuro ni waju Olorun ko ni de ba yin o e o fi ijobo orun sere je. Happy birthday to you, my love, my sweet husband, my gist partner, my father in the Lord, my spiritual daddy, my teacher, my prophet, and my pastor. Many happy returns. Continue to enjoy the goodness and the faithfulness of the Lord. Loruko Jesu, eni pada leyin Christi. Happy birthday, long life and prosperity. Hip, hip, hip, hooray!
5: Praise God. Oruko mi ni Adeumi Ayodeji lati Eko ni ewe nla. Olorun oba se ore nla fun mi ti inu mi dugan. Tori mo ti ko ile kan si Ogun State.
3: E ko ile kan si
5: o. Be mo ko le si Ogun State. O wa ye ka ku lo si Ogun State yen iyawo mi. Iyan gidi ni iyawo mi, iyawo dada ni.
3: Se won wa nbi?
5: Be won wa nbi.
3: E ko won.
5: Ife.
3: Won leyan dada ni iyawo awon. Ntokun ba ile so be nto da ni se tin ba popo e bo de tin ba bi o pe bo lo se ri tin ba pe yawo e jade so le so pe yan dada ni o. Yes
5: yawo mi wa ni ah Ogun State o jina o ma disturb business wa pe se bi mo ni igbokan le ninu Odekunle Epafra baba mi mo ani e o wa ni lagboro Olorun
3: se yin ni yawo won ife lo de yo
5: o wa ni lagboro Olorun pe nilu Eko yi pe amarale
3: elerale
5: ben mo wa dupe lowo Olorun pe Olorun ra ile landlord ile landlord ti le ti mo gbe gogogo Olorun ra fun laarin odun meta
3: erale landlord
5: landlord ile landlord Olorun ra
3: landlord wa nko
5: won ti para sekiti
3: won ti le kiti nti an no we bayi lo ra le inu mi ma ndun si gbogbo nte nso yi ejo kokoju ba nlo ejo ki jayan je ko di eyin mo gbogbo awon aso tele e ma mu esese bere ni
5: iko tolorun tu wa se to jo mi loju njo ti mo san owo yen
3: eyin ale lando
5: njo ti mo san owo yen omo ekere kan nu le yen o de ti ku
3: ingbo
5: omo ekere ninu le ti mo ra o ti ku bo emi o mo mo kan bo ariwo na kan pa oruko omo yen ni mo mi na wa yin bayi tori mi raye wa ni last 7 to lo omo ba mi ra omi park kan wa won to fe ni awon fe ru omo yen jade mo kan ni kan da omo yen du mo kan wole
3: eni ki won da duro
5: mo ni kan da duro mo aja omi tori park ni mo mi le ti ja kan be mo aja yo kan be calendar yin de ni o po nu ni yara mi mo a fi gba ori
3: e fi gbo mo lori
5: ni mo fi gba ori mo fi omi yen omi 77 mo fi gba ori calendar yen pe
3: lori calendar bi ori
5: mo wa ma fi jade sita ma ma fi da omi yen mo e jade sita omo to ti ku o ti ku o mo de tu omo ni e da omo yen do mo de ja omi yen ni waju olorun oba mo de ja omi 77 mo de dale omo yen lori omo yen de ji
3: o ji se lo to ni e ba n gbe fun yawo won
6: e be ni sir
3: eyin ri omo edo ki lo po re
6: desola
3: desola
6: desola
3: na o mi re soke kan na ma dide o kan na soke bayi fi agbara si ami agbara wonu e e gbe le
6: eh daddy ope mi wa lati odo olorun mo believe lori pe ipe baba mi olorun o je kunle ni January a se 77 ni wema bi mo se ko prayer request ibi ti mo joko si mo wa ri prayer request mole mo ani ko to di July lojo
3: birthday mo
6: gbe le ibi ti mo joko si mo
3: je
6: be ni mo de
3: e wa ri mo be
6: be ni
3: ga mole
6: mo ani ko to di July mo gbugbo mu eri wa ileye lo wa lokun mi lati ra but mi ba se dele njo ye baba yen ba ya wa pe kon ara le ariwo la ngbo lati nu le pe 10% ta lo ba baba ija ba se bota ni e baba wa ni mo fe ta le mo yin lori ni baba I need delay baba ni jo wa nle ko so won le o but baba ni ka ma pe ikan ti o si ka ma fi gbagbo pe
3: ni
6: baba mo ni baba mo ni owo wa nle o wa noke ojo wo le ma fun mi ma ni baba ta lo ma se shorti fun yin o ni omo won kan o ma se shorti bi mo se ba se promise baba ni e pe to ba di end o
3: ele
6: e pe e pa ma fun baba lowo baba yi lo le fe ta o ni 65 million ko so wo kan le o asa pe be olohun o wa se ni rorun ba se so wo ye lai yawo lai se ni ti
3: 65 million
6: olohun
3: anowo e rorun mo like nti mo ngbo yi isele yanu to soro gbagbo testimony la ti o mi gbogbo eti to ba gbo ba mi e ba se tobi to be ni o se tobi to iru testimony be yo sele si oloruko Jesu baba imo nawo si eyin ati yawo yin esese bere ni you will be great in life Olorun yo wo yin yo wo awon omo yin eyin te ra le 65 million le ra le 6.5 billion